ni da so nyina ba samo di pa nyina dia e ra ka ba ni da so e kama no do sha mu akon mami e be su bi mate yan ko ponte.

Zion can say, Awuradeja, na Awurade re afime. Oba re be firi ni ba akopa. Na ni yamre susu no. Yeah, yefu ma ho. Sayanu re be firi ko a. Ndi.

tie me pipe up. Na ma me so friend no anim. Sa me go me ya ya mo. Ai, me na ko pa ntia wa poste ma me. Ko ka me na me so mo. Me na ma jamo. Ko na me na nam. Arabia. What's the one on me jump on? Arabia pa dia bi bi ahia me. Ante pa ko ame. Me na so ya pipe up tie ko Arabia. Oh, oh, oh. Me na bi

di moja te ukla kuma e. Se moja na ngua kafasi ni omani pa. Masimumla miyani ai, labra dini anko kwaona misi. Mpwani tisada mama haya, mumla, matimumla ya tesu chilema. Abrisa nkira uompa.

0: ko wanem atafu bi atemisra obema watafu asiasu wanem Jesus
1: e mama mama siya

Hallelujah. Oyo nyame wo te ase ye mase nyankopon. Alaje sa wo te ame. Baby I want you to come out ready. Na sori e bladi wo te ase. Fa ni onyo kase ma sa nyankopon wa. Wa chi ye no nkwa.

na impofremu mumbi a etisam frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo wati